Asama nai malala zatiambita kanausa au fasa sakumiti mivli te andana lumpetra petra ka.